0: ngiyamzama nje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch ngivele ngithi ngiyenze kanjani ngimuthi punch ngimuthi punch ngimuthi punch
1: ati face
0: awudlale ngayo yazi yena yenzeni makabuye athi kanje